0: kila ba yanzu gwamnati ya fanye ni
1: romana zuna yin umar hadisi mana zana da mana da arma so so shi ta man kambo soro gwamnati na la sanyin su izu sura goza amna da ro awu adokin gurja amna din ba ta na so sai ma isa tsafta da na din bela ko na ro isa tsafta
0: amma
1: kuma mana zana mar wona din da ta ro su rugwara
0: yawa
1: amma da lowe ndi am gonala
0: awu
1: aburaman awu temporary ne temporary gudai ni saman bana sokku gwamnati a wannan maro ma
0: gwamnati ne ya gina zai ade
1: aha bana maradin ma nazari
0: ade
1: to wannan kawo shi gwamnati ya kuma ya baba bi kuma sokku injina korea suru goto bare su
0: kuma
1: deren zai isu amna changlan zai ndu sokra karen zai nan namgata idonu ar kare ma a kare mashin su tori ar kare ma ar kare ajero zakir su so suru goto cha cha mangala
0: ade
1: amma kai shin ya kori akai bari wannan wallahi deren am sa sattana wallahi kur office da yanzu su gwata badara
0: ade
1: su gwata badana am don na je gi wallahi irin isa sabta am na jira auren gina kori da baba da bai zana re
0: sai
1: gi gana wo ita wallo
0: ayya
1: da nanan da rota ta gonin ta sau sai ta na re wallahi san gaurin godana godai dun nan amma godar laftar suru godana yo kur ta jiri dilar kanedi golum dinar na ambare tam kalan galan wahala tay ko tara nan gatar ta shiro nyatkum nyatkum ta shiro kullum su duru goda na rishi ma so on jangala
0: yo banzu gwamnati ayo ndue banzu gwamnati adeire
1: ayo au shima ma ade awon zuri kut ayo rawu kuna amdo in lisa goda na ayo ruka anga
0: yo amdo sai ya isa na za sai ka zo na deire kuma za ba chairman za so ba an ga ya nafsana
1: duk kam kalan zai kan kasu on oil le so on oil le bor ga gina
0: kuma
1: amir bello ne we
0: sha tikiya su go to duro sha tikiya
1: baba da ma shi ma su ku su ma ta mana da kon oil le
0: ah sun zu go to rigi ai sun zu go to rigi su amma go to din cha sha patsa arin nduyai kam nadin da ana da chashi chaman ne shi ma
1: ta go mana ko ri go ta ba yo ta go ta go na kata amno kata nam kata tempura da tele zo zo so ake na gere na isa wa hangal za wa su wallo
0: ngila
1: ba ba ba ya mu mana nyana na waya la tala wa su ma le man
0: ngila dai
1: wa na kar ya dai am don aura sanna na ala sai ma su wanda
0: ngala
1: ko gwamnati a auri barjan du sofan loro mo jin bawo
0: ade
1: ya kam to nima madero tara bara du ko mi mai ala ce walle la insha Allah ya turu
0: ade ma umar ba zu gwamnati ngala zoros assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam nya fa
2: wa alaikum salam ake ban dawa te
0: clear zle
2: mai ka wu ka ji kake kula program swai duwa kamar na sha duk sure ma gwamnati kaska cocktail jaman da su au azera kana au kalanga sai fitna no zai nan karo
0: no zai
2: au ladin mana zai
0: kuma
2: au gwamnati do shauri kuma ci da ran korkore do yiki na re kuma awa criminal karo kaska dawar zai criminal bai zundulan bina shinkafa yaso awalan sadin bai zabar bari so amma jirin zai sadin gwamnati din da ci zida za a krimi a wajen jiri kuma bina son tin na do dunos kin gillar su da sallar redin tarzi kaska salta da fulucin da
0: kuro sha buturo sidin rai
2: ade buturo sidin wani mana arin da ifan da
0: kaska ma zauro walja
2: lekin indimi da me krimi su rosidiyan jiri lar da inugo su role ne ma su rosidiyan la ma kawwa da yaro kaman da ya alexanan bai kirimi cimar goza soriya ga wannan professor Ibrahim Marai injin da an bai saki injin da kirimi da warja wono a won jogd a won rafi war buri fato kuraya da ginnalo
0: jire
2: adi shi ariye shi option fall kurukun ya kamere lezi darama cintin ya kalanga sare lezi yobor leja bola yusuf hariso kula yalanna koja kaska bola tura tulo na bula dia zam kalanga sare rufsu ko zuna kada a washi da har bidiyo jirin su shi mara sadu mai sifar soru amsa don soru ya lalle a she a wula an da gare zina bero kamsari a su zai
0: ade
2: da ya duk surgu zama da tumanguna gwamnati ba mu na zai man sai mai a

0: mara soriya karin ci za ka sako tare ya sadin
1: dai
0: rai kuru kure ma local government no son kok sai gas ka sadin local fin number 1 no iso suro blading a jahila ma 1 no ishin tsero musamman no da tukuncin zaga na zai na wulona a washi mara bana zai lamar da duk sai kuma gulluwa da hafsu lejin
1: har
0: wuce wurin yo
1: Allah da jama'a sum gulluma
0: sun ali audu da masak
1: ali audu ngala
0: an wuce wurin yo
1: ngala show ngala zoro masha Allah Ali Audi shawarin zucina ga daidai a wayin gwamnati katafa gwajiya a gunu ayyema ba home shi ma rici dajin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum alaikum assalam aku da wanda wati
1: da wati kle wando mananye
2: ne sai kuma ta nan gura premier ai ko kil karakar radio
1: prin ngila ka ana wushe lotta da
2: ayyaro mana Ali Audi da ma take yaro mana kala zawolin krimi do hikima a wugadin tidin na dai shi dai bana su din tawaduru kuruman sadwaye kuma krimi dammarin da so sosai na da krimi shi ma da baro sai ba ku da ni krimi man ne ya bari dating bula da
1: ba dai
2: ko da yake a wudu mu wanjun ba ku skalan dating kure ku skada krimi da bidiyar tanza cilo
1: ya tanza fal
2: Allah ndo hutu ka kiyare din da moda ka kiyare are alai man sai ka da war sauri kadawa tulun fuddi a jiri kunuwe adurumaya tiritin a kema ta di yadda ya moda kallon kama su zana ishe adinan karo gwamnati a gudu yana alim za jiri kure ya fiza ya bin takkowar jin na da fiza ya ci man gilewa maro ta jiri awo gilewa mada adigin ya lejin benin su kina da typhoid so malaria so kwata kidi ne so tam manjilan gotin dokta ya kullum program sadin adinan karon ji da red kululan kurun baro fitare da red to adiro ishin shari mahari ga kuka uka da mananyan da kwaya jiri chai duro ishin
1: alama
2: adinan karo sa
1: ji aka yi ishin da mawa masu na
2: kin taundi masu na kullum mananyan ji shi ma biya jiri kulu ya biya jiri kasantan kadawa rumaya ade ro moda kadishin kamari
1: amirin
2: biya riulali ulakiri kiri biya awaje baje baje sabla zuzana ishin
1: tumande mbe kirmaro sandi chidawo moda kater kirmaro kirnzen andia daji botum de kurman kraw arishi makalanzalan kamla awlaye so ndia
2: yawa kuru an so duwan jiri da rubi da asalin bin ko zana kun gina ya samu yin kun gina samu wani abin da ya tiritin jiri da asalin ba adina karo adita na an jiri kuna kiya kuru gwamnati kiran da majiri kuru na jiri a gaba daya suna su to man daina a yayin adede gwamnati da ya lezi ministry shi ma da cikin zingila runguwa a wani jiya motsu zai ne adi ma adi fayina mataki kiran gina rugoza
1: gila wuce kana daji kusku kirmayaro kana yi ta wudun gawalan a burun za aka yi sukuna kurman waltukwe ciko kila nji doi ishindu kadawu waye alama kadawu bembeji kurman nji shima rita atu kwaya yi api matudi daji hukuma doi lamar krawari kalanzan ma andia kirinzen lamar aduro katab goturo sandiro botu tuduna daji sendi ya tokoto koro kata pagoza. Wa alaikum salam.
3: Ba Suleiman Mustafa nan dai.
1: Da wato kilewa.
3: Kilewa sule tare kila da ta abor coach goro ufu Usman ce hukuma na konda ga manajin.
1: Gala abor coach.
3: Gala ala mai andiya su ala kaukuru su ala bara da gwamnati Borno su ala mai andiya kaukuru ma da malire ci ala ba Borno ma da ne lewa ko kaukuru a share ci ala ba tare da bara da.
1: Wuce abor coach. Ai kutu mu paskaram kutu mu le.
3: Ade kudu kiji na luke manan a wudu sadin ba solin bar ma gultin amma sadin walja a wudu sanar kokce guwa on gairi koksana gultina shi mangala kuge kusa je o mastana kala kala inji bone inji sha inji da nare su kalere su aula so shan gro su mace da captain kazi am monti so le lamba do ya le lamba kasu le lamba kullum luye na manan
1: ade
3: baranzu commissioner sai na boba ala ka ukuru wa ne le an guwa shi rasu ala ada ko na shasu kawanzu indi kalawa da katab kozuna to dika kwa chida bayana katasila indi auzana to kulu karzana na ausandana kutuma tin rija

0: Rizabua yɛrɛ k'olu rajin barin kawura an bɛɛ n'a dɔ karte leja lambuya am sɛbarigɛn wa de gɔzina har ma di kantida am kulon ka gayi sɔmaro har kawo ma am musaka musamna am ga kalo da kaji
1: ngala surolin awla kwaya awla sa saya kwaya nonuma gullimi ara am biya sura awo sadin ne
0: kamaro alhamdulillah shiro karo kunyi de fele karo kunyi de biya kutu kullum sarin banya do tudu an da ka ta bakalan tayi da na kunyi da shiro fele taro askiran da wala ta luke boko
1: ngala abor
0: kuma kin indi mi baran zo gomna bana jam obviously kardana ma bika isu rum duna she karo kunyi de ba she karo kunyi ma gul tro chulu ko she
1: ngala abor
0: ko kuma kutu kin indi ma kuma wal ke kutu ma na gidarin takkido kuma na baran zo gomna ai awzuna ma re kutu ma tana sam tana am kalkalma ko tuma tana yestelina
1: abidi
0: am ala nuwan za su tana da son dana ya kurman kuma suru suwar bohol ba onni ba lita mushid ba baran zo gomna kata ba gozu awa shi ma da kuti ya sai ba na zo mushid su konno so inji ba so har sai ro ko koliya sai ila silentino
1: ngila abor coach kaulim pantana daji ala botum pantanaro walzu kirintu so faraskaram kutu mgulle kirinnu ya karau kuru ala baras ke jama ga sau kutun za gulzana daji fulai nandiro iken ga fulai dien dubku ye konye
2: wala dukna mada konya duru pido mada ja war jam ja wai mada konya duru pido mada linga ji kala ka jore mada konya duru pido nyusa sa sura

0: gila harami karantu so tumai mbe tamtam kaya de gonwa karantu so paraskram kutum gulle nan diro ishin nakara mita fiskun uskun radio ndarason lan diwon de telefon ne forum gata rano gawo kutun do sa gullo assalamu alaikum dumana jin
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dumana jin
1: bana abba ganaran manajin
0: bana ngoro abba ganaran mun ya fantin
1: kutin yare plan jumora ka
0: Jumora kati anye
1: wallahi jumora kati abba ganaran
0: ai kazin zo ishin ba
1: gabbara ya tur a gabbara ya tur kin tiriye ngiri kul fas sadawa
0: daba ne
1: soran giri sayama sauro sauro ya rokadiya kam duno zama tiya wata sun duno duba ma le zan ji kutu mazu tende su je an gara bana sai
0: launun za ba tiyora lelen zirma bati
1: pink mili kerere na la resha
0: dafa ne
1: mili kerere na
0: atu sai kin de bari yano
1: kai sare nan de ro ku kan je bari zana ru uri ma ko zana amma na la ri kin tawon ni ma su ta
0: ayya gila
1: tuma
0: tuma de mbe hukuma mudakati cidawo a botu do idiwi ya rufanzen kurufan zemba maru wajin ba
1: ya bana za an yi jiyar ta an je dunon da fiya wata yun ya irma ba ni ta an da bana za an yi jiyar ta
0: gila dai sai dai gila zoro gila ala bana sodo a shi lamar a je ma da go kam ga dai assalamu alaikum Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam dumana jin.
2: Nawa sikliwa.
0: Kliwa sile.
2: Naam wa wurma karabka radio karantu e kare borne dala alam da dajin am kalo Umar Abacha ngol ma ngol manak ba kuna lo da ma manajin.
0: Ngala Umar Abacha nya fantin.
2: Alhamdulillah kutun jali jama mi we aw dala ande dala aw la ante dala na lo maloma yale ala bara su kubaran su gomna e cida do en lamba to kurai na oygin tifai ma re. Kira da yala bara su kuba da zana sadin cira tera da cuntu zuna amma fa ya to mazai da har marta wanda yayi bara su gwamna ro taktir ma wace tayi ala bara su kuma da tera da sunna da yayi yonin girija doctor shima sau shima an je san ma zuin na da ko hatta ma gomari ma ko zero na rin je zuin nan kadro andiro cida wale to kuto kuro marta cida shima da andiro sai to maza ru bara su gwamna ro askrin yana cida don ne kalo don ne andiro dai dala malam mai zaburai laido ne dalala lawanti lai malam mai zabura ya da andro kalo bari sar ala bara su ka ferdana da ja wan ja bauzuna biro wallo na ma street laido ne kala call time ar shi da andro yiko andro gafsu
0: gala
2: andro da kala kan bayar saku saudu dala karshen kwalta konan osiro saudu gina za
0: gala
2: street lai shi ma da kuru kwalta kuran su ta dala karshen kwalta so na le primary burin kutu primary su kulle ade shi street lai da samma banuna a lumja da shudu ma har kariwe zu sukuri ne dai so la nuna kuru nur done konno dede nur bangalama tum zuna na karo ade don gwamnati yana gwamnati kare borneo andiro kala kan bayar street light da sukun kala kalewan cino
0: ngila wuce mala umar wuce kasaduro ala botum mi fantanaro walzu a tawad maro kuma shi mashawal nje maade amdo hukuma noi wata botede solu amso drogulza ayo dalil sukun jiad launun zu akai du amso hangal zace zina nji shi mar hata sasai ba wa alaikum salam dumana jin ayya diwal du kam zina amso drogulza ay sukun ji du akai isu nji du imma tulzen yen layin zan je du tulzen yen amso drogulza wanda nji ari faida tai au karen zatul taso au laso gima assalamu alaikum dumana jin
3: amin wa alaikum salam alaila ngurun garana me
0: ngila alaila anya fantin
3: hayya maro awode in kangurun mai sadina commissioner borno gaskiya cilan za sadin wallu commissioner doin commissioner health ala bara su ku cilan za sadin cholera arba ba blank ala masuruna be kani ne mizu commissioner education ne ala bara su ku musala na walawa zina wallahi tarai kizi da su amzu gozu lezu musala shi clan da su awde today dunin zai sanna marce din wallahi u clan ya doku famin da zakar da imam musarrazu le ba nan ka
0: yawa
3: amma lezu da su shi dam clan zu yawo amma su du hutu da wato jina su duka da
0: mmm
3: kuma kuma ci commissioner do away commissioner environment shi kondugalan awuwa zana kadaro kalan mana yana andi kalan ni machi sai kenan ta am kondugal da na har karri wazina al kampal mana jin wo bulan da commissioner environment lezu sai ro sirina kuma guzana
0: gala
3: alhamdulillah
0: gala
3: alhamdulillah oke da ile awodo in kuma kon gwamna ma baya ile da za kra susu gwamna yaro ci da asadin da yanwa matin din
0: are
3: askrin yana sayo
0: gala to suru awo sarna ya awon za sa yin bewa sai robot dimin
3: na'am
0: awla an za sa yin bewa suru awo sarna ya
3: za sa dibiya soku din awar kurf fanzana lanci za ta kero leza za cida cima da sai din da cima rako
0: ngala
3: a wanda sai fal a wanda sai fal cicciya man kondo ya gaskiya karin kuɗi shiro
0: ai su don
3: a wayar mana zan dukkan tawun jima sunna an biye ku arkai mana dana ayo shi local government da batku gwamnati ne batku jama'a ya gunza
0: a dai
3: cida baran shi kuma commissioner malizin ya shi mai sunna wakati mota jewa uwa wani mu ya sam sabko mu ya sam ba kusu gonye ya dikiya sai sai wai fonda fonda kiyar mukin ba
0: ngala
3: wallahi zo harin kutu shi commissioner chairman doin kondugaidro
0: ngala taman da mbe awada fanjin ne kuru wao katab bana atarin na hun sirin ne
3: ngala
0: ngala zoro arelan wushe kasaduro assalamu alaikum dumana jin
4: assalamu
0: alaikum salam
4: babu da handa da ma babun cikiya mane
0: na'am babunu
4: babunu are
0: ngala babunu ya fantin
4: Assalamu alaikum to ngule.
0: Ade, ai ko to mun kasar ne Loktuba.
4: Ne Loktuba ma dai. Kala bare bayan awala tidigi ma wallahi am gure wala kreta na kan.
0: Gala.
4: Kazi kin indimi na ruwane. Ade ntiwo ba malan ciyai da kala wallahi kazi an gusa tai da zin gitsina ne.
0: Gala. Ngila botum insha Allah pantina dai loktu ye lezna ngila ala mashallah soro sulwa mazu kantu so kirma loktu sa uskuro chilla laba dai usku kakallin nan diro hawara for sadie ishin ngila zoro a kirntu so radio ndarason kirno imita peskun uskun nutta uwa kirma sa usku kakkal sitna nan diro hawara ladda for sadie ishin

0: dala harami krentu so tuma imbe tam tam kayya ade gonwa krentu so paraskram taman kariya kasu en andro ishin nakara radio darason pillans fm mita piskun uskun nudda uwala diwan le telefon ye furum gata nandiye rannu gawo andiro taman awa fallandiya ye gulluwi wato do aisha umar habiba gasau rukaya gana do yin aw gulte so ndiyo no wa umar habibe daji kam gade taman andiro aw gade guljin salamu alaikum wa alaikum salam da wa tukle andu manajin
1: kira fere mata aw nay manajin
0: masa aw nay
1: ah
0: ngala nya fantin taman aye kudum aw non
1: taman gale ya arun ya ni no gumze kin
0: ngala ngalo ya arumi
1: dikan ngalo dikan ake zina
0: yo
1: du firo ko wono shiwaldu ah
0: ngala
1: arumi du hindin ngawri de kula ay do wono na sir du mi wuri
0: yo
1: abe tewan karaka si da angire se
0: ngala wushe badubula awnolan andiro masa awnoy andiro taman ngawli so ngalo sai sudu kada zo ma show askinyana daji taman kariya kumbi ala baras ku umara bi pesuna ngo masa e suduna nda taman arya awa gade nda taman kazumuso yadi so andiro ndumaye gulzi taman kariya njimmi so Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum. Wale salamu ba'al Suleiman da wale.
0: Da wale kile anduwa mananyin.
2: Muhammad Aliya wa kariya mananui.
0: Ngila Muhammad nya fantin.
2: Taman kariya kasuye.
0: Ade.
2: Kanda uto chare gusra kinindin ningerta kururi yukana.
0: Yo wa. Lita nda watu kuru unuma. Kuru ake rin asunye na.
2: Jarka yolo kuru. Kendao chokeri.
0: Lita pindi nda wazo wani?
2: Kendao kale kalwa taken. Dao kalwa taken luko unsulini.
0: Pyaken luko unsulini. Ngala. Ngala. Nya pantini. Taman aye gade. Manjaye.
2: Manjaye she duhiu.
0: She kurudu.
2: She kurudu. She duhiu. Maji katon du kaken yakin yore yaka.
0: Ade.
2: Paling di kolde.
0: Jire.
2: Wanga kura kuali nera du su. Kori masala se kuali nera du la yor arakan kayuko.
0: Jire.
2: Ayo ade abana kendao kale de she oronya de mera du fi urin bi kayu kana ade ma o yu kana ala jira ku te zuba telefon
0: ngila wushe kasadro ba modu ala amin ala andiro kuske zu assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam du'a mananyin
3: ayi wanda wato kire ba usman gari mananyin
0: ngila ba usman ya fanye
3: Taman kariya kasu yi.
0: Ade, taman aye kudum.
3: Da yara dara kan mai zu dai.
0: Amin ya rabbi.
3: Biya wa da Obama ba da jalari gule kwalle ne ya.
0: Obama ba.
3: Ade, kare teru ma da kare gafsana.
0: Ade.
3: Taman laida ya dai, a wala gari ya kudu.
0: Taman laida ya. Ngala. Laida.
3: Laida da Afrikot gultin ne na.
0: Abijiri, kalanzo.
3: Le silim
0: ne ya silim da nguru amsa
3: ingila
0: fa ida
3: tan be salim kurama jumbo
0: mbe rai
3: tamma de duk ne ya lon ya
0: ndawro telin bandri zinda fal zinda o
3: bandu le yaru le din gai zam zu joro du dio yaru
0: fal zudo
3: yaru ro sare a u shago na yara rake yaru sare ni amanga le sari do du dio yaru sare ni
0: kwa fal
3: Angai awan tu joran tu saya mian.
0: Joran tu din yo.
3: Angai fikir sebab kamu ada itu di nera air dia masih kini.
0: Yo.
3: Ah.
0: Enggala.
3: Dah taman pampas ini.
0: Taman pampas ini.
3: fanfare yara gultin da ya
0: a de
3: sai lamba cikin za su za ko da san masa farashin za ko san madu ko fa
0: yauwa
3: a sai ro yayin da
0: sai ro yayin da duhal fal
3: a ko da yawa suron zarin tutu nim lamban zai tsawon turar gana din
0: a
3: lamba kwalle sai men din lamba indiri sai men
0: a de
3: lamba ya ke sai lar suron
0: jire
3: lambar jewuri shi sai usku fada ya hudu shago dai kasar zaya salabi ne lambar jewuri men junan salabi
0: ingila
3: are san wasu rin da ingila da ta muni kariya kan shi Allah ya rike
0: shi amin ya rabbi ingila zo maro nyoro nyoro askrin yana daji lokte ngo halzu sirna da suka daji nalan kasar yen paraskram taman kariya kasu yedu kirtuso daji adma datrum do paraskram taman kariya kasu yo sai lokto huyen.

dangla zoro harami karantu so daji nalan prescribe de kuswaye de datran mo kashe daji susu engineer de koye Mustafa Muhammad Mustafa Uklan Yaro nan da fajaranyen daji sai tusha kaudro sa larkakal sitia sawanci da Zainab Alhaji Ali Isu andiro news de gre sa laria krajin daji fajarawo.

0: Assalamu alaikum harami krentu ndi so so tsuro uso andia krentu rongo hawara ndi kalka lokto adi brosele kinkala hawara ida kwenye fano. Nga wado ni huma soe so mzana kri adu ni majara wanje kumundiru wajinye lan kre borno ye falo karati mata sana. Gili wa wanje do ni sadu indi findi luko jio ni wazu kwa zine ala nza sadu ya muralitina su adati na waikilan hawara fanwe. Ade makuru bare wudu ne frame ade ngawo sande limbin zafule zana ka ngawo injiro zine Allah kusku karmayar fuskan zafara suna ngawo jifanda baji zana sana kuma doni kamilla hawarai ngawo doni huma so ye sande bare tana majarawan je tumata ndi faru ne kintau ade da yana ka wanzume luko tuluni stafindi luko tuluni no sana ma Allah wajine lansuro kriya mi luko tuluni lar Nigeria Allah borno e fallo kara gile kata padu ne sandina su ada gwatina wa na shahu masu lanta nas maro majarawan je doni sadu indi findi luko joni wa zuko zina Allah sawan tida filmata Muhammad Ali andi hawalub suna ma ada kren new
1: Huma doni Nigeria Hydrological Service Agency ade baritana klawa wanje kriya meluko tulori nediya ledu Nigeria ade zamjinyen dikate kintaw doni julaye kaunzu findi luko tulon sita kaunzu findi luko tulori no sadna aden suro kriya adien kre borno ya son kuntenno ade masawo son kre borno ya ade kazi doni wawanje ada na laswa zamjinyen narokara tektim mark suro kre dielan kazi wawanje ade zamzina kintaw doni September isa doni du indim findi ko diona gile kataf sandina so a gwamnati de gozana wa kakkalaktu done huma ade bari tuna lan ngo awpa yenno professor Abubakar Kauman gunai sitna
2: isin borno ndere namnu rumia gwamnati awa sinna embeji awa so wonde sidin embeji awa sinna ma ade kuma misallo kuma dudo en alowe ma shi kuma dawo yarwa ade rezu kozana ade kotolo kuma nasha galti mariya ade kladin cida sadin na kashara kuru shiti shiti de shi kuma alodam munde tuye na shanzala wuzina madie leza gwamnati lardi da sama kulta cida da sanna suru yarwa da namnu rumiya jololo mbe suru ngurwa edin la tratratena
1: aiso ide gwamnati sidiya sande kazi gultuna ma ada chotto baro kundoro
2: amdo yin kuma ci kuma duwen fatwa garza garza nafsana ma ada sa bawanji and ya zamduna adin gwamnati de samma zaya zaya zaya makin sunna awdo shiro buffer zone sen ma ada yo ngain ma dokaritein ma fatwar samma wurtin yo amma dai kanjimari de tumangana suku kwaya fatwar ngu so na ado yin kuma buffer zone ne gudana ma kwaya dai leti imbe kuma du ngara bulgultin ma dai shi photo zindi son na garata garata mbeji ngaina garti ma cha sando wawajili ar culture gwamnati runzuge dole jama mai ude kanza udai sadi amso du a odo yin sadin kada sandi hal de fallen ya cinye tareda ni ande durin de dien
1: na ado ne wawaje ade kre borno zamjini adin bayan ne flezina kuma na ado ne mobarra kubewa ade ma ngurayar uskun fiskun ne dai ya kre borno adin zamjin ro kuma dai ta watsuna
0: am alama na billion indi nuta tulura dai dinalan kazire ne kumbun dineti ya garjin ma ada sandiya fusuna su kuma da ne lefa dinai WHA bayan zina shegul jindin wono kazido ne kana ya adsa du indin findin luko jion ne gana nga wutu au bin futu wa to ndinan ne kwai miya sau do ne kinin ga zawwa taman do ne karaye su ada nzira die suku jamiso kazilan ka shuru horsa kan bodo ne ti garjin ma ada sonda faida ten pausina Afrika shima taida zu kazigul tuna ma ada zamzu na do ne she bayan jindin wono sura am yakela indi so kan bodo ne ti garjin ma ada sonda sande faida ten pausina Bariyodo ne frame na shadu ne huma na jere adie kaungawe lansaudu ne nji rozu na yekila lanteida za lembirota muna kila kulonza sori mapana tini ya sayazana. Kusku kremayro ngawudu ne nji fondwa baritina ya alan. Sandie bafus kanza faraksina sana naru ne wakinde Musa Shetima otoo sana maada krenyo.
3: Captain Olo na ma windi ngawe kozna Allah nyandiro hawara lemena kala saudo ne nji same ad rozna isuku bare udo ne frame do ne suru jere fada mailan bare frame ada itaga san ma ade kazila rota muna ta na sona sharon gudu elan sende lokto lan kare za suare limza la za sono ma badi zana sa bayin na sanna ngawdo ne kontrowari indero to ndana alan aile shua kare za so ye klan go bayin done bare malafal frame done bula gongulon huma na jere kre borno indana ye andero bayin done presidnao
4: abubakar abdullahi mangay kidiwai arum zeyai awla ingana so no gidan samasya bordana na to makayat na dana kana kuma alhamdulillah rabara
3: ade ma bare mala fallo ne bala matriya andaro bayanjin ladun
5: so muhammad audu bala matriya na sha kulun ya da kuma ala baras gidan je lipsina madipsina lipsi diyan mar ala baras gidan kurno diya ta boronjin ma ba harjin to mai na do da kuma rga na rofon dena
3: lele so kudone chinji kontro seme ade kala kala rolja putisoro bare so de karenza kulo so da sakain go bayendo ne notu malado ne nashado la marabare ya wuzna lado ne kre borne danai andero sidnao
6: ni wale isa bukar kunshe lecturer department agronomy and soil science kashmir ibrahim university ji ba ji seme kal kala har kare ya suka gara la ya sana de kuma rishi ma peak rainy season ne kalafu na de manan ji kal kala hun ji kamshe de insha Allah ba amma kurman audo ne bare usoro gulukin mataki do ne gozai mare shi ma ya kamata bare u flow bare ata da kan bo sun ji sami fija inji de sipin sidiya din sabti da inji gana la waktu gana ro baro wulzina da yi kulo di ajin ba lokacin ji kalkal da adin kulwado ne troktan bare ata so sama kulwado alaman guri yengu flezai kan bo so kulwado ne bare ti ma
3: kino to ma ade boto asanna ta nas kuma ro so kudo ne kawo shi na to wala fita gultuna ma frame ya da tindro kulo so da dalon ne bare da ade ma trokta so lan ne bare da sadiya kulo za so a bare da kazido ne ngude duro niske a sudin su bayanna sidina
0: gwamna kare borno sho ilme bana umar azlim me she bayanna ngawdu ne sho hatsina tanas maro haji don ya sadu indin findin luko arakin ne ita gatina Allah she waltini ni zusurin sina afimanan karogin walta haji don ya sadu indin findin luko tulurin me ma ada waltum kambatsinan karo na don ne she taida zazaksina sandiho ma don ne lamar gultuna ma ada ita gasana ma lamar don ne haji su ada kindotuna sodin na shado ne tashan Kano ita nas maro na do ne mota so au binjemi sa gwaza na blog da so tadin ma tashan Kano gultin ma burniyar wa ado loktiya drebo ade ma fasin jayin kuntenin kaziya sorin sana gile kazi juri sorin ne klan Mustafa Bakar and your hall sana ma da krinyo
7: ta na so tashado ne blaro isha tashan Kano lan botin ma burniyar wa ade ka kan lokti do ne ngire allan kaziya soyin na kara na shado ne lei kiji bailan ata maso lu ci kwalta islando ne temi bilaro sur ma motro sakin sa bayandana go aye tod mana adilan dre bala falle bayno sunnao
8: usu jibrin ko ne umar oto san kanu lan dai ne ka worum tashan kanu ira do worum ma garo ma diso wallahi zoro wahala ruyen nji bi ja kamar moto da diyalan da za da sai salan mushi musa isa kamla ya zuwa ko zai shol karawa ajin
7: grelema gultuna ma adi ka zai jiliye o sandiya ce ko yen go dre bala falle bayno sranao
9: kuma su yi sale na to tashan Kano lanciranye na to transport problem tashan Kano tash ala do ya excellency honorable baba gana umar azlum andiya bana ne sura tashan Kano din zoro korofin din gumbe kuma ran ji duna sariya andiya kasu tasha ida direba andiya mota andiya samalu ya jalan cikwarta da jinjuno na fata andiya makin jalar wallena problem kurama da len ji harishima granish ba sura tashan Kano ila
7: lala magultuna ma'adiyan kaza da ladon karokka don sha nato lan botin ma'adi bayan no sunnao lala magultuna ma'adilan
10: ni abdullahi musa chairman nato tashan Kano gawaran tashan Kano yallan indiso bati inji captain na kadaka zuye gwamnati adu huzuna amma andan jansina annan karo gwamnati wa longurote goroen na tashan Kano a duza surodiman kuma lamiyan ba ngibi ja dialan lamiyan kala kolta lelemi ay moto sukurin ma limta ay mana lan a oktrela Kano ni sina ma gawranun cikuro wallahi suro tashan Allah ma andari kolta gin yaye biya isa andro frada number 2 ala da andro a wakati ya andro biza
7: adishi ma kakan loktun ngire Allah direba do ne tashan moto ja tashan Kano lan notin ma so adi karukutan za faliza na tashan za gultuna ma Allah diol njeso jelolo dine njeso ba kazi yanji bone sorin sasande languron za gamnati barno yo hazana asandio tashana kultina maada anzasa ya marati mbisa
0: humano ni ne futuya lagdilar Nigeria Sandia North East Development Commission in Botin Madi Mangawa na kildo ne gwamnati Kre Borno ya Sandia Kishana bari osu ada bana zana na shataki do ne zaman ne ada Samte Lands Kishana alaman na Sandi Duye Deri wata Gultinam glengawo do ne Samte la Gultinam ada ita gatina lambare kamin dio ita gatin adam futiye dero na shabarin zan Sandia Banajin ne Mustafa Abubakar Chaidi hawalipsina mali cin zinkirin yau
7: karafka do ne musamman ne ya lagdiya hutu ye sha NEDC Land Botin ada anga wanakil fatwa gwamnati Borno ya katafa goza kamwa kishana barew alaman na dufalle de yo bana take ya sadina gale bana bundire gultuna ma ada jiliye ro lokto allan barin zasu akambazi in gokala ade yin bayan no saranao
11: aisho samangere take bande alhamdulillah awu kwatara edikin bare da nin gure edikin shinkafa yi din duk sai kin gano to duk bare gwamnati anjero take anjero cho daza anda barajin gure wala bana bana zuna zuna ma ko zuna
7: corona sha do ne bare allan bana ayeso sandio sadine klayen goko shana lafalle bayan no sarnao
12: kuma zara mu amma dolare ala bara su kufan dena fata gwamnati anda sassa taki bubu andero sanna ande bare ma au bare ma kula ya sawo ton bare amma ngal tana taki fa dake nan zuwa ala bara su sai dan yake jin zufan nan a bare nan gure dikin kurma ma kula yel
7: ga adin go ku shana ade karo ku jin za askiran za bayan zuna
12: aro ni kiji uyen ga ma yang nyaye fato mai baba kan bana mai fado wa ala yan ganin zuro su kuwa bana no cewa bana zuna ai rafa mai gidan ba zuna ban kan mu bana zuna ba askirin yana shiro ala zaman zuwa
7: arishi manan ji hawara kudina ga wado ne karabka do ne ya lagdiya hoto akan bate ya sha notice na botin ma'ada ga wana kildo ne kishana fatama gwamnati Borno ya lan kataba goza kama bare alaman na dufalle da yo bana do ne taki bundir zaman ne sarina ilan
0: ngilan harami karantun da so hawar do ne Mustafa Abubakar Allah ndiram do ne hawara ne kalkal lokto a jure kishan makon da fajaran gini wati kala hawara la soda nana ke kirinno Gaudon ya gwamnati gaudon ne Britain na kala majarawan jewa jin ne Allah fal srok ya done somtina lan Borno in Bejistan la ayede wawa ngawai wazina Allah gwamnati ita ga su a biso le murar tukun do telan sroha warande lan fanwa bare frame shiwal zangawo bayan zane lan kuskukur mai roba sandiye lan marshima adu kan batsa fando Britain sane klan hawar ya kurnuwa trader jiramu kuma do ne futu ya lagdi Lord Nigeria North East Development Commission na gwana kil gwamnati kre Borno ya kishana bare su aro taki zaman ne samtina sanai klan hawara fanwa susu engineer da ne konya hafsina ma mustafa muhammad mustafa wannan dio kalkalokto allan hawara da ita gatkikinar wannan da sai kam kafa ka drug liwan to sinyo ma'salam

harami kruntu sundara son klami ta fiskun uskun nuda uwai krunu ya karawo kalkal loktu alan wait my tam tam flaya ndi adi gunu ya karawo daji wande kan jistere ndi ya gozi nada sa la reita kalkala nandiro for scrum nalifa ya lande kudi itagatken adi ma for scrum adi nandia sa miu kalkal lo sa dindaji sa miwe sata sa mentilon no sa dinalan Nandiro for scrum done ndu klawe sawa nchide da warzi ita gatsin. Harami kuruntusu uwe timayin fila yandi alan tamtam nui roda jason du redu ndue botu nduro gruno. Kalkol loktu alan for scrum done nilefa ya landi adu ka unandiro kude ita gatsin ndu.

0: Kutu burahau lingu na ya kazi ito burahau le shi yari wa suudi madik awa yari shima tarado awa siku yari shima tarado ngana shi yari shima tarada agozo shi yari aska tara sura ya lejin tara sura ya letinzi tara sura ya shima maara shi achaman awruni kamzi awla sura urzi desiku rasu tara bula na uluna zikchin pichin bula ngiro uluna tara tembia shima wet gana ay wet gana guza kamu isono zuna litarin sembi na uluna tara tembia chingoza skella gana ze ayyeen nilipanzu rozen dai rumin nilipaka anzu mulira da shallezu cs na da suka nunkura wanzu amanze da steam ba sai madrid 4.1 last season 2.3 season da glanzu chaman 2.5 3. akerole jatin gla to yana so ama suka sai ronga lo zakata da kama da gero wajja suna zukin tawaya kar su wanda na sha nilipa dirijin mangala dan kin tawaya kalan buru haula mallenum gungallin sum ikin bapo badizai kurun malira ya sani palindi ya kara sun kawo yamba mindro miro ku tsarin kan tafal yo sare waltim isimiya walta kurun malera ya sare ai magare gis ni da ai ka tara suro me da ai ka na ka wanda malera ai ai wala be kan abu ai na sarai gulgin preventive pecha ai ai wala be kan abu ai na sarai gulgin preventive pecha dan kyo shi karin ga tiga kosuna tumburo haul ma wacce da kaltin fai da kuma hawo ngallo da ce dai bur haulin da gidawa ta yi kasuwar ma da zai na wannan insha Allah sai alejin ba
1: yota na smaro na sha kauli la su lona beji shi kisha na so kan boso de gairo lola ma na sha karma mosquito net fa da tar tuzen ma da jilir na me she tute ma da fa da tar tay da zan na sha din kaze so inda sana din ye kuro min aye
0: a ta so kuta man ka musura so do walja bana muradi sana mu awo kuna mu sha kun barin no tutar kamular suroba man su wai maracin ba balirin kam shi tur de gairo walzina lote lambo ja kanum duwata nyan zin be yake zu sirna man sirana man rasa sirin ba wato don zuke kura a waru sai gozo ishin be dai suka dai bana mashin tondin kwayin tondin kamum de gairo walja a waru muka kulte ma kamura mewa filatajin wa filaya kamura mtuljin shiro kultura mwanjin bao da lote lambo tur ga sai ku ngare kan yadi goza waru ne da fara da samai dai seru mashi biyar wajen yana fita kama kama ne lafi da ai sai ko na wani kurti ruwa da shiro dukkan mai ce da shiro bana yin mana shan le panzela ni ro mu kwa shiro ne lafi waje
2: glare mikron tuso wait mai tamtam done bai na ci notu mai ada gonu ya karauru har mikron tuso ne kan jesse ne ndia gozi ndara sun ne ndiro fara scrum ne lafi alande kalkal lokto allan da barun na ita gat kikin so fara scrum done ne lafi alande allan ta na suma ro kala kaziya done kasuwa kan ge kan ta ne yanzan din yan andia notu mana shan ne lafi ya kura da mafutu braslakin ne ndiro gulguna ide so fara scrum aryan ci da mamala waziri done na sha kasuwa kan ge kan ta ne ado ci suma do program manager lan notu na ma ada zandin ya so fara scrum aryan andia kawli cin zai hazin tana smaro sandi na sha gwamnati su allan katajjine su dai goza kazi kasuwa kan ge kantana ada kalti yan niklan andiro kawli cin zai hazin daji kawo tatto fara scrum da gonye kunyanna gofle ada krunno.

0: gala zoro kuntu a fley ade ga nairo kuno za gotnaro wonde justi first kam doni duklawe patun dara sone da kirnya nakara naro ni first kam shimalan sanado buru awalen zandenye kurade ma sanado kin indi men zandenye hata nan di kuntu ro diolwa ma da furmi nan de first kam do rubtu nan de kando wa ndoro hawa da ji chaide wolte injin first kam shimare woltiya da malmaso nda wone mare soro kurande gonye shina ma deden chaide wolte kalan zande turo chaide ndu karunyen
1: yarai
0: amasa
1: da euro nda kan arakmi da warshe
0: kan arakmi
1: a
0: nyari la ngo kaman rozu zuwa zana mar ta motoro shi yayi
2: kallada ande sama chido mana da ande sama sidin
0: ne sama chido yo adi shigi
1: ko
0: andre ya falma tanda ni ay andro
3: aw sa yar water na to dir te
0: aw ngo ni ri suru pore
3: kallada suinu mana
0: yo suinu ma ji yo ji ngo kamande aw ro na mara zarabt ma daram nu video
1: emi ndia da
2: kuntro ko
0: yo dai wote dai ko yamba chaire wote na mun mara sin yawa sa
1: yo
2: shira da na ura
0: yo shima kuma a wato tudu da ma mai kam salim dai
2: nam kuntulum biya
0: biya ji shiye shira manum
2: nam
0: yo ndi shima ndi fara bula indian pom jin du wono shiya ta motoro
2: ga amma yi maya
0: tana do shi da mai zapsai
1: zapsai zapsai
0: da wani ma
2: kange
0: shi ade shi jawon zo
2: yo
0: ndi fara bula indian pom jin duwon
3: kurmona
0: kiya shigi de
2: gala dai
1: da ko kuro ko yo
0: raga na shi ya fara ta gudara gana kurmu da samu do amma shi kurmu da zarab ko ne karashi de
1: kuma ne karkar jin baraka
0: na
1: zare yi dare kuma ne karkar jin baraka do yayi
0: haja ba da ya fara ta nda wote nyai suru kuran de gabjo mbi sama sari ata mare kada yo kana usku me ada ayo no ngiri furro goni mi amano shi ay tamaturo ngiri furro goni mi amano abi tamaturo mana nyari shi ma de
3: ngiri furro goni mi angarum gapchila
0: ngarum ne furre na mai zaptana furre
1: furre ya
0: ka ne are furre man gapchana yo shi ay yo amma gojin na kam da arshi koro da
3: yo arde kwar awar bula yikana
0: yo nda bula ma
2: ngiri ma furro gon ma sirde mukalan na ismin non
1: are
0: sambiya sirde
2: sambiya sirde mukalan na
0: arshi ma jawo tawod maro arshi ma ma
1: kasa ngiri ma biya sa gapsi ga
0: yawa
2: ngiri ma furro gon ma sirde mukalan na fatore sambiya sirde mukalan na fatore ismin non
0: shi karandor dinandro kara ni sirdim gon
1: kala
0: ar ma shima koro ma de mai aw jawor klax na ngala to magana suro awado ni turna dan jin mare ande sama sore ya fanden
1: are
0: ngala ma kasal ma sir yana suro do jawo zaden da ji son ya kur kwai wote le nya shi karanturo
2: nam
0: sandiya ya wani nara koro ande suro litenun kwai gom kotoro
2: a da wandum korombien ci kuma amen da kan tudo yaro ko limin sama
0: gaina ngo shi korande indi ma korena ma zapti mare indi fara bla indi ngultena ma da indi fara bla indi pomjin ngultena da
1: a bredia
0: shi a bredi ngultena da shi falnda kai
1: kala
0: da sana ba shi ai zapti nda wone mare karantu yayi zapsen wolon ma da chai de volte sha wone mare futu kuma zai jawo tana da a bentro ngo kamla da ni kunyero
4: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
4: ngaje mai don da wa tukale wasale
0: kile wasale de
4: ngala kusota ra usa kandira gulmana
0: ngala kusota nya karin zana
4: ngala hutu kala sare sai kala sare yan kala somar abin goro gambore wacce ka rakura da karantu ya
0: kala zo mar Umar abi wacce kan shoro koranyo gina yana gina yana bere ya
4: ina farma ta rakura fal haja ka ando da sho
0: yo dai gala nya karinjin ce yayi
4: ya farma ta sha suran kuma har shi ma kasa da korongu zapsu
0: yo a kai gari da kasa ne ko zana
4: a gana kasa din ko zana
0: yo dai gala mar nya karinjin ga wani gana ne wato ce ta wada nan jin da
4: ba wata sulum yan biya shi wa fanjin
0: eh
4: a yau gala ya farma ta wa jin nono kanure
3: wa jin nono teringa ta maka san fizu wala
0: yo karin mawo
4: alaiwa kanure suran zu farak mawo ka sulum zame
0: yo a wam jawo na me da gade
2: ka ski ma kirmu zu suruwa da
0: hadi ya
4: shi ba da hadi ma oya na yeda
2: yo
0: har wa gon misma wado
4: ne da a koro ka ando ai falgula ma andika te blind ai fom jino
0: ndika te blind ne fom jin duwo no abile ya wado ndika te blind ne fom jin duwo
4: ndika te blind ne fom jin na re ba nje buri a kalwai au ta sa buri a kalwai
0: shi andika te blind ne fom jino
4: Ah,
0: ya
4: bidin
0: da ne komjin yashi. Yo ngaiwa. Ra dai gai. Ga dai nan dai mada. Ya ni kasa don mu ngai na su kunyana.
4: Ngala dai kiran chino.
0: Ngala ngala Umar Habib. Lokto ma gonu first kam da boturo. Da jin da wone mare suro Quran dai aka din.
5: Ah, am India kuma boza ta Roma. Dai purple ne an dai. A wannan dai mada zamiya bane mare suron sura ya fadduro. Assalamu alaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Inda wata kalewa?
6: Ya sule.
0: Alhamdulillah, duma na jin?
6: Fatima Ngoro Kolbote.
0: Fatima Ngoro Kolbote, don baro te a Kolbote?
2: Umar Are.
6: A Kolbote.
0: Umar Are.
2: Na Diamond ne riya.
0: Ngela Fatima. Faris Kamala Rutuma.
6: Korokalo kuma yin jika ce blind din form din ware.
0: Ah.
6: Suna ya.
0: Yo ne sunuro alejum.
6: Mara
0: tumako. Ah suno gini ya honde. Nandi mara. Gila gere mara numa ora. Ani afa nwi na.
6: Sai gila jinge na ora korende.
0: Yo ni koroma ikum. Gila jinge na ora.
6: Ah.
0: Ndu zaptara.
6: Ya falmata.
0: Gila ya falmata.
1: Na.
0: Wai kam zamu. Shi nyuma zamu ni masara ona.
1: Mama
0: kam salama yakana. Iya fa mata da hajo ya.
2: Kamun kaman da aliya ta dai.
1: Na kuma da ladi.
2: Ah ko ne.
0: Na koron wote ne na ne do.
2: Ya da kullon da urma non ngi. Awur kamu aliya ta da englajin ge ya suna fa. Kala non ngi urma.
1: Ha na zamu fa.
0: Da wala san dai da zuwa. Shin ga irin ba diwan da dai kum dole da na. Awu shi ya ce zuna da wajin. Da yone wote.
3: Sa tara zaware san
0: do. Yo.
1: Ada wore guzda. Shirya ade gani
0: gala ne shirya wani mara da aka rinje mare ade
7: akura daraja isana samaru ngana
0: gala uraro mo yana
7: tunguce fetta ma ati ko support forum
0: gala zoro tunguce
7: gala gala dai aw grade koroi ko wa ngana la ba za sana
0: zapsai janyan taman
7: zapsai ya ayo dai shim titi biya za ngina
0: ah shim titi wani mare ta boron tatim yana ma wani wata wani
2: ma dan shim titi ande da
0: mai
1: ha a wani nan dilwaje na ga a wani dil career shim titi ma ko zana
0: lokta me shim titi ma ga wani ishin ma beji ngai ma aswata aswata a
7: ready re tarin muksir guzai
0: marti yo muksir dinga isro balbal din ma ga ina gulzana da ya
7: yawa
0: war an masun sunan nan
1: da ya da sa muksir wani ro kam roza na are gin roza
3: na
7: dai ka kire ko ya ro
0: yake yan gala ngoi ya amya kranjin
7: a ala kire masa zo na kanire
0: ajaba da
3: kuma kama buru zo na
7: uke ya yo

0: lale
1: Yo,
0: hoca, lale hoca.
1: maşallah.
0: Ndu fande.
1: Abba fe mangro lai.
0: Abba fe magulum.
1: Ah, ngro la Israel.
0: Ngro la Israel. Abba hoca kan shoro balbalalro.
1: Ah, we koroyare. Kanuri e chao no.
0: Chao no. Tamotorom zamanu.
1: Ah, tamotorom zamanu.
0: Gelendule ta apjaram. Soro njum paraskam chimare.
2: Cha sale bikinyara
0: dimiaro no nimin dimin no nimba
3: ne shukor dari changa ya gudu
0: changa ya
3: changa ya nga ma chiruko hari ko sori changa ya gudu
0: changa nguna ya yo
2: changa nguna
0: chima
2: chidukinya
0: dimia
4: banda suman kam da kam zina da
0: kam zina da assalamu alaikum alaikum ndawa tikelewa Alhamdulillah ndu fande ndu marajin Masabula ma gulam
5: Masabula ma gajenan
0: Gajena bala gajenan O she kan shoro foras ka madro Qur'an dira zaftaro kanim
5: Ah ka che ke
0: Yo ni kan bon misum Yo ndai ke fanye mare
5: Tanuri a o tia a o sa a u faru
0: Darumin down. Fantana
5: Angana
0: ngairuma
5: ngairuma
4: sada daram di oscar shima daram de wo
5: alam bolan ma
4: kala yero tertuna yo sada daram de wo to wolti ke kala koko ade azal loko ade ma kamu ngam daram bi shiduma angal bi daramin ya angal cin baya da kuma tasaro kalakara
5: are sore sai daram
0: yo kan da
4: fulle ai na la yala borno yoso kuma ga janna gulluman ne na la son to dine daram do
0: abi gulluma do
5: anu da ko wan yo dina ya ko zin ya
0: da so le baranum
5: lamba u da ke
0: lamba u da Lamba udono api su kusa yo kanorin
5: na
0: su kusa kusa pada tema adun wande api sun zo kanorin ma ngai na sun zo mugi mare kanorin
5: nge
0: api sun zo le gele
5: ya dunya
0: ay dunam da ko dana ko lam bulayim vela gajen alham kuma walatin ngala atia nyura skinya da dialogue to magon and ya botro da ji harami kun tuso botun da so de ngoga de beji ay ngodan kampala do nyanda woni mare assalamu alaikum assalamu alaikum fatina diol ma fatin bare ngo kaw diol do wati ro ni marungo kam ga de mo tigana wa alaikum salam
6: ndawa
0: te kilewa kilewa selei
6: barkama
0: alhamdulillah ndu mana jindu fande
6: ya jafati ngro marare fandu
0: ngela ushe kin shoro balbal adro ya jafati qur'ani da za tar kare
6: waya yana adya yana ande ya kine yana awu fanje moga ko
0: ewa nandire
6: waya yana ande ya kine yana awu fanje moga ko wura tayonda
0: yo gapsana ma indirin daro kasararo

0: suburede mulena maro ngena nendi mal manna de asa mosto kata e suro suro mukser multiko kuru hata kentu andi abodana arma wore ngudana wa kuru shikama rozana mae shi awore ngudana maro awazul la ba ono arishi masuro shi goz shi burede gosuna anga yono shi gultunzia amanga ina ngo de amdiyo yak u mara kama samazo mutsa dole ja a
1: mi salo kama gambor ngala are fratiran mare na la fratiran sun sai lady sanya tinam de gare gare ya
2: sun dake gun dan lady gun dan
1: fratiran gun are ya ai kaluya sun dukara
0: ngai
1: are are
0: shi futuro na da futugo lena de a wazin la bagulza
1: dire la
0: dai kurun gaina mun yi malama da qur'an ma doni gari an da kan zan dai su doni sai go zai sana ma da shi
1: gire
0: gari zan ka an da
1: zul da bashi gire zai buti gari
3: kan bai hotu gari
0: shi fal man ga wa ko lena ma suro ko ran da shi fal da shi ma kala indifara bula indian form din duwon am lai suno ya gulzana nje buri akala ai am lai gulzana
3: oya karmu wa ko
0: yo nje karmu gulma yo shi kuma do a wasu ma da rozuna ma dai shi a wajawar jana ma ndi fara bula inde fom jin duwono san biya yi no anzu bultu no no bultu yo
1: ndi fara bura inde fom jin no bulte
0: no bulte ngai wono
1: akoro re karo ante yo
0: ngai wono
1: are to a ndi fara bula inde fom jin de gurdina ma no bulte are to hajira
3: no bulte
0: no bulte ngai wono shi koron da shi ma
3: a wala tun da nagare gare
0: wa ngai a wada kultun yidin ya gana yoyozu amda
3: a wada kultun
0: yarma da jita magana arci ma wado ne kororo ga wuro kullu yana qur'an ma wado ne jawro zaftina wa ta magana malama so kasar ndoro asko yana
1: masha Allah
0: ngo lok de andro musko afini ai da ji lok wala nda wone mare ben ya masa wone mare fal au indi be juma
1: yegala abiawo bawo bane kidare zawro am kirintu andro wa baksein da zawro sai asko yana yanzu kasar ndar gana ga kamel lok tu godo wa ta kullu nyiro bangam awan ga ngare atti ne songo ko ne kan yau ka sai karantu ruba ande na mu ta gatare ai mara farajin ba
0: tam tam
1: da mai ala ga wana afsu ala tirim da afsu karantu sama sai askan yana
0: gala
3: ma ba ta wan ba a wara ka jinzu kin shen yar ma biya jama mai ware biya boxing boxing na shi ma zaura ka jinzu
0: tam tam
3: ngana tam tam zaura ga ngana ala sai ras karan da jinzu
0: ma bar kam sulun yayi
2: ah jama mai ras ka dena kuma amdo mamuri fatolan baksana su gaje ganna sun baksana su arin local government duk gade duma lezu ko wanda ya rufa tabakti na wayande ai maga daga yin kuru tilamde ada haptu duma muratin dewo loktun de mbi chidan de mbi da college na da tilamde ka ji fanta duma ah jami mai ru askane na loktu son da loktu ya ra loktu da angal gana za ande sai ran train sai ande lan train
0: gala qur'an dai nala kasar ndoro askane na kasar agonu isu koras kam shimada isu koras kam shimada kala kala dal turo da ji karantu foto jawo malmai hazana kai ande ai ndiro askaran dia gamguyen qur'an landiran doni first kam doni ndukulawe ko do kace karantu su kasar doni engineer doni ko ndo hapso doctor dia ande faksana makishana amina da maro malmado isa first kam shimada adarza qur'an dia ma zandenya naro doctor arkalkalin kuma alhaji gaji medu first kam da don geta kuko karantu sai ma huya first kam shimada ya bulin sarana ndiro don mai ta ga turo kado kalawan sunyo.

jamna ganana ngudoro no jamna ganana Allah yi wadi nim mudugo dum dangande ganami minde yejiri dangande ganami gululu jirenni tigini tigini dulu ngoyana tigini tigini dulu ngudo kulawri are gala gon uda dari ariya ayi ngudo yenode ayi dugu kala roni dangande ganami gululu jirenni Allah yi wadi nim mudu goddu jawna gana nan gudoron nan jawna gana ni ay gudo jadde gudo wi gala may kan kam magiji kan da golle mam magiji Allah yi wadi nim mudu goddu gudo tiro ware gala gonyina ngoda mawe je wan gudo yono jini

0: bayan don bejiro wallo no ma kira kasuchan da ya kuru adema biskido ne kishanaye larda aurika ya goro gaskan zubaktin madilan na do ne aye karabka do ne kishanaye larda Nigeria adu hawar rasadin na goram do ne kumunde ya baktin madilan da jiko halin ya zol mana da nandiro kanyana adema bonu kuru adema jawan dosowa yiwi so wallahi anti abuzuna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: na mushakin shiro faras karam da kelero
1: yawa ade wa tsaran da kelero nan da karasa ala za kuma na ga ka su yara
0: na'am
1: monji no wala ma tsamin yar kuma kuma yar ga goban da rodri to
0: aiwa zo yo nyando rodri yo de badin da kuma den
1: rodri da kan da wasu rara da amma shi problem da injin da ya kan ta u za ka da monji no wala ma
0: yo kuma amma mana chomene dim kuma ya kawo da sadugo zanu ma da Isaac chomene da Isaac shawawo
1: chomene da kuma gure shi kuma ngala amma kuma gaskiya bon da auya ira da filma ba kuma kan ta World Cup kan ta kai da su tunan arma shi so in sul jambar su indo kam goma sha suri har tsara
0: Isaac makin Nasir la Isaac
1: makin kuma ma sha ku da falegin nai kuma misalo ko ba su tarba su ne so ko kare la so a makin na a no su zalo tar sunna re in sai mana za a ji kuma sai ya fule danna ai ma sai ni kwata kwata
0: kuma cho mini ai ma boxi
1: sai mai a boxi
0: dai su kin na Real Madrid kudu sha wanuwa
1: an da sha wa yana mojin ma an da fule din kam gula Enzo Fernandez ya so su yi rodo yi gudanar mai injury players nan karo ngula injury players leke su kinta u su ara ku to kin
0: yo meni dima na angalawo kila shi rodi redin
1: yo cho meni sometimes ye a ungila rindomta wolti namba jewje ya baki rosu dami ki jay baki nito yim ba jya sijin folar palat ayma ga elen sejim ba dham wajin wala na manchesa do haza aljezu isha andira kam gani soto
0: gila zoro abuar coach nguro usumante taji nye bonum bayanum da yimayen da jaharami karantuwa da shi ma bayan done abuwar coach Sirnau assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: kushakin shiro faras karam da kelero
2: wala Umar Habib goro gambore
0: ngira zoro Umar Habib nya kirnyan
2: a ce a rashin da mantsa na ta da shi a yi a wuro daga wazu
0: na'am
2: rashin da
0: a karabka done lard England ne duro la duro wazu wano karabka a Spain ne ma au Germany ne ma au Italy ne ma sai Rosladin
2: yo albe au ndalambe keten gandare
0: shima au done solo bayan zai do amma karabka England ne Rosladin ba wano
2: yo
0: ngila zoro daji Umar Habib Nguro Gambore anye bonum kuradi ma bayanum da nye korom da yiman assalamu alaikum
1: wa alaikum salam barari abor coach wati su
0: ingla zoro abor coach
1: ingla no kloro wa bara igual ta kuma wal aula ya la sili no ata wal ingla ta roma isu tara ga gain armaro ingla ta wal ta ko wa da le na
0: sai kurun zadin karabka done ingla ne rosaladia aularo wal awlaro walja karabka nzaduro waltimbao adeya
1: ade timanza kama ba furo wotra awlaya ilele sirinai
0: ade
1: wote wanisa kaila waldi jama arma shonzao yo monjin ora na basono da kusu yar tadi ba donno tunda ya ilele awladi akare kale sa jinda
0: kroshe sha roza e karabkan zan
1: sha roza e fona banada sai de
0: ade la tunun zunan kadro tunun shin zai nan karo
1: ko dai wannan kaske ko riyuzan ba
0: yo riyuzan ba ma sha saladin ba
1: yo aula sai da saladin ba su ce dinna amma ta ba solo ta nasu na shi mangalau ya aula da suna kamar aula ya ila da sunna ba solo
0: la rawa
1: a wanya kam da
0: abuwar coaching gila zoro da ji yin raskirin yana lokta godo ma da bodum kura da ma bayan nan da yi mai harami karatu da ji faras karam done da ke lekruna karawan da rasu mita fiskos kunu da wadan assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: na muje kin shiro faras karam da ke lero duma na jin da nan da boni min fans real madrid ke ga wana kin ta ma real madrid ke

Duma Najin. Ade konum gila rofan timbao. Daji tumangana harami karuntu daji zol mana edu na ala ronya. Tusulok tu ganayro lenye ishan. Harami karuntu tusulok tu ganayro lenye isha. Daji paras karamdone. Dekile da konya konyan.

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Har me karantunde uso andiya karantaro kamai alai andiya suna suro faskam de tamtama faskam donin yariya timaye karantu ada ta de ma wasan kalkalto Allah ne dar faskam shima ada ita gattena kara dar son mitafis kunuta uwalan kuro adema alabaras kuro kuso tanje martawa martawa suro faskam shima adilan donye sande ruptain awdoni kan yaran me surorlan andro bayanna sadin Saudo ne suro kinin gande lan foto a fandoro. Kuruntu ma kozna ila lokto i hanza sidu ne duro a fraskam shimada tamoye ni na sha doni a show ilmu ye. Muktar kana abba na sha sangaya doni ilmu tilambe sha language and linguistic lan tuna ma jami'a yarwa ilan zandia itagat kiyana suro fraskam shima adelan kuro adema ala baras kuro andro bayan kada siduna kila tajruwa doin kila ujielan Srollan nandi bobonu shawad ndoso hawa futuloni darasa gonwailan kruntu naptundwa ya sayo mawkwe allan nandiro faskam shimada au binzande shimada goye koyen na shaadoni andiro awakada bayanna ita gasuna ilan klewan andia akrasado
1: wun dai mimi nko kuma titimi kake kuma kinyariya kutukare tsauro sawabe akatena mamalan bedo Kuno baria dana daishi kutukari hari kusawa ndukenyeri rongo ubala uro yonar martino kule iduro sadi stia uro krimi ya sidai. Kwa dhili yono shimbala uro ono ono. Dai kunyeri ni mkiladoro kule du isi bia bafu mabafu hili bia krimzi fiyono.
2: Acha.
1: Dai kutukari abala uro mkade ya kule ndu ya kinyeri ya kule ya kule mdu zoro shawa lasi lezu uonya bia kule bafu hii. Dai ngala weru mbikini sidai. Kangale di sabsi lezu bila lazu warzu rupsi dai lezu narin wana kulezi. Da dinar cutulo da dinar cutulo da kanyari cura na ha ayado na ayo kula da wani marin gode rubko ko warro ko ya dinar sulusu da kanyari zori sheles kulon zu jam ndoro bi akon fizu warro no rubsu kule yono so bi abu dia sillono da isurun num kula do sidi kur amana bu yimbe ina den
2: aman bu
1: aman aha aman bu yimbe
2: da no kuma futu yero hangal jamisu ya krimi tawalan amso ina psaro
1: hadu mara tawo
2: no kuna ngande krima ida tiran kuna
1: amrota numgala ningia kama numbana ai sama amrota masai wannan mutun lewa na sulu amma kama mashima lusra nimin mashima kutu guda min wolo sai man kiji fanin ba kuku soro wajin amso da kama zaro zo duguna zan kutu guna zai na makur kuma da sai rufe lazi adu mana yo dalin
2: yin yi kurumin amso da darasu gwazai na soro lecturer da kuma ida
1: mam ku yo soro kana din zar kiske na kure da sidinya annan ka zoro da kamdu nozu den aha dole amal rumin halin gala filimin dole jama so kalewan dawin
2: am kure yo mna futuro sai kinin gata jamin da karma idan da lamtas ganga za faida ta ni na sha done karma nafturam za sai ya jamin za so
1: am kure da am falliya kamfaliya biya misal kamfaliya ya na biya boy adai
2: kan butu so guzai ba
1: kan butu so ba biya ndo so ya na yara adi ba adi ya adi kaka adi awana adi awakura na falin karao communal chiro na sara communal chindi ayo so common fweda tu ni samaye da tada ya tada kamando itada falin ni samaye fiore ni samaye odi istri ya ni samaye
2: ayma jitu so ayma ba
1: banjitu so ba awo so ba kamando hasada so dendela nasha namzana zoe rumin buri ndasa magayari zamba zoe buje kamando waja sadin lorsa chija del kamando rozoen sa kamabala adiaye numsawa sadi apiso communal sadin dokur dinari isu nimkana magawo hasada gawo da indu sobiya kala zalawo ku yaro na gulluma ide amso du hal kure dir wotana wolo halin gala de isu kamande bana san la sande so ar kalen yakure kamande bana san chaman aw diminna kamo yima serengma dum mar fotti basana hal der ku folle ya wallahi da kanu rande makala no
2: kuma na sha kuma shi kinyariya awai andro gutuma da tanaso awjili atad fujin na son wajuno walja futuiro le tikashin gwasu tun suro kan ganda la
1: alle ta kashin gori lamarin san mangawo ta dai to haldi su amaro ta ba so adi ni dima da ni jiro sai na da san mallamin ro san mangawo ro kala sanar malle ta kashin gori kuma gulluma da ayyo ta risi dima ya ni do yin kula da dima da wanda ya desu le ni gulluma kuma da ni ro fulezni kuma da yar ba kamar reception addition tradition direction na adi ma na do kuma shin le ta kashin gori ma dai ni sur wazin dai kam da hangal ganajin dai wa an kura sannan gawo yar wanda a zaman su ko zana nan bula da gulluma wallahi sai makin dawo
2: futu yiro yo nasha done sandi rashid ya ande soda au binya ande soda boni min nasha saye wa falland ya kore made futu done sandi allaman glass wanda na ide tiro fasa adrika anza zo a falland ya taksain saudu na wajida ta du wanda fasu ni sasambarin baro
1: kuri dinar tuska tanaya kan ma dai wono dinar kuluro tirin ma nai fuska yi koyi ma ba sana dai tuska ta wallahi
2: wani ma da falland ya taktin walja kam lagozin yayi kam lagozin
1: a arma chaman samakilta December samakilta banatemba ya
0: ngalla masha Allah harami kruntunde to mangana ndi tamtam doni a bayanza ada gonwaro tanasu andro bayan kada sidina kala faida doin aman loyalan kuro adema to mangana darasa gonyanaro kruntu lenye flende doni kanure ada krnye isha frost kam shimada sana kan intimiro goy konyan

Assalamu alaikum harami kaso uso tusuru ade manda kan kuma maye an da faram da tamtama farsa do balbal dine da suluna arkan dine so futuwa ta dai dine waras an dara sunan dinan mobilin sarda wazana farsa tamtama farsa ran balbal ci tubin nan da wazana ta ga dinda na tuno so ya sallo tuban na baro maududo nan dinan kulanin zanden yande ci warak du di lan sha au facebook in notan beji yo ale bayanado facebook ya zakta kuru ade ma kurum tawo inado facebook ta kuru ade ma kurum tawo cha talabna ma login and login Facebook profile alon an faras karam da doni da yan soro faras karam di ku soto ndir magadi umar dilan na made kamaro sim hawar da ten class yan kamaro na ku tayar mi kun tinde so fu ndiro bro hu makna ire bayan na ro kum wor dinan dubte sha Facebook tuna made zakt na forum tun za de na sha do bayan me kura de mutlam na sarai lan sha profile no tuna made zakt in wadon din alan de ron awol mi par kan din forum jado da ji aw gari nan gawo da zain da ji naftu no sa ya sayo de sandu radio no so kol plein de meji tam tam plein de akrini isain ndiro ku sande umar waziri di kamaro chip na bayanda ande rokun kulewan ande akron.

0: ngila zoro arkrit ndi so ndine ndanye zego zi ndara so nu ngila mita fisku da uwa felanzu fm mit mai na play ndi tulam do nasara alla nan ndo so gambuwa ro par di samtama faraskram do barci tu buli ne so kun awol me so don de umar wi umar dila not nam de andir bayan ka so na sha do bayan na kuma facebook ya di zakura de ma futa sha tulam sara la ma looking on kin facebook profile andir bayan na sina andir awol men she's acting away na de ma lauta tin kurwadi furumti nawe na lauta furumti ruzan miro wallo biso tajiro anzo abi fanzu gana abi faidan so ya ndiro sen na hu soro ka beji nya za gana nya kazi ne so beji bayan so asna ta no so sallo ande china ngo kumwe mbe ngo na ro tajiro moto ya asno tana na beji kolwa ya mana yum ko mi so hari to prolo no ma noti na awado dima kadan kada ya ndu ya ga surin aftar wallo no ma ku tiri tartib do awat ga ne so imbe kurwadi madar dire mi putin za putin furumti ndero bayan so asna na jwa dinna to makarulan faras kare bitam tam hari gurnu sana de broken awol sana de kindi meri di wallo ndero furumi ko ta beji wa ko faras kare de din ro daji ku so tande de tiarama andero tagat kini di wallo ndia pandu indi chima kuskufal do dar fal uskufal yo arak kuri aw bi dar kuri fal u dio indi dar arak dio alai umar bertuma ngo bo ka badi na dia na da ji ga na sai ku
1: ikun sala marama ta
0: ndu ji
1: ngala ha bi ngoro ga bore wa kirkar sar
0: gila u she gro abi ro karos gram de kirun
1: kirun yana tuna ra u she u she
0: gila nya
2: ku she u she
1: bari tira ta ce har dan Allah ke roka tai da kawai yanzu kan ka bangana hawala sun bi ka da sun na sala ne to ku ce ma ku da ne login din aw aw ka ti kan min ne ayo a she har ma roka ma roka login su duk su da kullon wallo ha stand da wai ma roka dan kawun ga wani bina Allah kan lan zai ya sa ku kira ka ma roka yanzu na ko to lan ga yiri awa in dai sa din za shi gana la karamu a kuma kawtirin nan sanu kullon logo sai na da yado sai har ba ma ta kare am ga profile zurin ka foto har hosting sarin zuzu har ka ma jiwon za su a so ta ga kalalan alƙa ta sa ran burwana yanda yanzu ba har da dare kuma da ya saki da ko dare ga ta so profile ne foto ni a wana wani ne kam ne kuma rani audio kuma rani

0: o ma su yen bakura kumse in
1: babakura kumse ye wuse kinsero
0: ari ari nda tira da labara bara
1: alhamdulillah bi kura ye kuru mande nkusoto nyakirinyin
0: yawa kana bodu awo account profia za pia
1: ina mara ya social media awo Facebook yeria
0: ari ari kana ngawo na duru ke zubu kana zo dongo yido ile nge account kara ka ge kirwa ka ma account yiri kulli ara diri ke ka kira kara kai
1: yo bawo ko to buro class no diro kara le zo furu buro samo zo kara ari wode so duro de yo ko libiro dare ari bawo more bayela le ro kala zo le
2: Facebook number verify abuna email in verify dima two step verification lenum your password ikama Facebook bi asa dawro bi adina dan sa miaro da na account
1: yo shirin bei
2: bei
1: yo sairo
2: isimia
1: awre gulma ka mi a chora are broin
2: zuri koma a are broin zuri
1: mai sirana e rosu voltu bo zuri
2: ko zo sutin sai dina ma kina wa isam gina are da gozo rox account
1: yo da bulin da zuri ma ga
2: kuma bulin da sai din ma akai da sai
1: yo akai ma wata shi sai alawan da jar broin dai noza
2: ja mangi noza
1: no di ka da kangana wata ke diga ra gor kuma futi me bro ka dai di bari na are assalamu alaikum assalamu alaikum ba diyo wa mana mir ma kam zara da jitu mai rinna kam gari ma ba wattu so ndiga ana ro assalamu alaikum nam dumana jin ba kanu dum diyo wa mana kam zara da yara mi kirtu ne so andiya bonum botum kararo lo na yakin na da mi diyo wa mana mir ganar wo lo na ladin ndiya andiya bonu botu nor ganar wo zu gonya ye hangal lo na shagare n zande gare tirin assalamu alaikum wa alaikum salam Aisha uje kinshiro ai kudu mandiro ngila mashallah ba umar ngori anya ngonya zazak sai zazak
2: ngila askar ngana
1: Aisha korom lambiya
3: ah kore ba bengi ba
1: ngila mashallah te danya askar ngana ngira amin sai da yin yura skira lokutun gon mandi aloktaran ba koron so ba dai da za a walan zirai so dana wani surbai na do andiro dima idin dari go sha dugo nya dai assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam ba san kan oso fras karma dai ta gatsuro
1: buje wuje din da bato kilewa
3: ya kuma alhamdulillah sai sama ne mana kin gura ganga mare wace ta ba radio sorin
1: ku gila wuje kin shiro Aisha Suluna Aisha Walduna wuje kin shiro abi kudun mandiro
3: Okay,
1: ne ma kun ne ta zan ne ma kuma ana Allah ya manzula. Ka kamtin
3: ade ne dog dugana
1: ku. Ah, okay, mana bode gi jiri shi kuma bayyana nan ashire la ya ba bayyana shi zakta kurwa ne ma furumta shi kuma tulamna salala looking and on looking Facebook a wala nan lanye ashire be yayi kam do yi nayi ndi sawa nya kolon sidi nya surin ba kurufu tilanci am gade nya sorin na surin ba roranum dimini ade kalan.
3: Oh,
1: eh,
3: I don't know.
1: amin ya rabbal alamin gelate da yele amin da skrera loktu godum ada loktu alam boturo umar yo da sharo kuma bayen gam bulaga de yele nanu min de lardi du kol jaya rasu sidin no la yo shi lardi ringi yaya yo lardi so dun nan ba be court so ngayya ngayya so shi dem
2: account da gade gade ai
1: yo shi na ya hor kari gade
2: account nan bana alam bro nan kan ma ona misallo kal ko kan miro wallo ne misallo lardi zaden lardin bele ne mi a number wa yanzu ai na da faida timin
1: shiro nyoro sa
2: sun mana yawa number na da faida timin da misalo accountum da kwata kwata ba ma rangam email faida tim kan
1: da ni go ba mu shi argonyo lokutun da dai gana gabsa yayi assalamu alaikum diol ba kam da na network da gana kulu gana kazi
2: kazi ya so misalo na role yam daman login no isim ko sign up o ismiya account kan mi ma phone number o email
1: tana ndi nyurochin
2: nyurochin
1: awo ndi nyurochin
2: yawa yo email la de lar nyuro le mi afira tamish
1: yo shi din lar dina ran faida timin
2: kuma number nigeria ay mu nzu gonum lenum na gaden
1: lar gaden
2: lar gaden kuma faida timin nam cost nzu tera zan guji gana nyo kali especially so yawa so nyuro la se kazi ro waljin amma email de faida timia email la de faida timan
1: daro le mi
2: faida timin
1: sha lazo nyuro faida timin
2: login details na kawai ba person ne ma so
1: yo kuma da lar da yaro kuma lem na alal misalo ni ngoshi kuma futu kam de bro ya da bozo shi kara furum na sanatir yo falfan nu furum goma wallona fallum do fannu faida timin ma dai shi na sha do looking and unlocking profile bayan nanum du shi ga zangamar wallona a wado muradu mie lenum surodo ikam am sai sorin zuwa wallona ikam ya yo le turin na turin ba din daso gojin suron landa so ya wa surorin dima mar ma biya turin bayan akana nu nguru fal faida timin din looking dima ma sama looking turin no samagi
2: ai gam ga mi sha number makara kada suk
1: amma yo son na yin follow in faida timin din
2: yawa men ka nan faida timin din da misal lokacin ma non ma amma be dina ya sai anozu na account za asuni mi ara mama la verify tin na romi asuni mana la account za private to zaksana
1: don
2: misal a misal da
1: kwari so asuni mi
2: yawa asu putu asuni mi non mi shede min account kam di asali ada command za faida
1: timin
2: yawa yo da kwari kuma account an zibiya mi aure wallo ne shi da fal zakata din Umar Shilan wa nonu mana won mu yawa da ya kwali duke duk sacin ga zakat kata ma shi zakata shi ma shashilan fandikin nonu ngana
1: gila arin yau dai asuni min
2: yawa asuni min shiran
1: gila zoro arabi kridi da so da jalla dare da jiran faraskram da tamtam faraskram do balbal citiburi mi do kashe su sawan cire wa bana zanin da faraskram da ta ga kana tana so engineer do ko ni hafsuna kuradi ma ku soton da Umar Waziri Umar di tumari na watanya donya izin bayana da ro kamilo dimino fanwa jidi bayan jami so botu so ya gudara andiya ni mana ne sai magulla a waka da nyiran zira so dana la de no tuma no da no dana no rashidi la she bozu a wa ilmu mro kuma ya gulluma fallo random shin man kawo ma rasa wannan dimi sana fadi bo gila zoro da ji bukla ne da first scrum da don ya tagad kana ro wa na dia sai lok tu fu ya

0: dala harami karantu so tuma yin bai tam tam kayya ade gonwa karantu so paraskaram taman kariya kasu yin andro ishin nakara radio darason pillans fm mita piskun uskun nudda uwala diwan le telefoni furum gata nandiye rannu gawo andiro taman awa fallandiya ya gulluwi wato do aisha umar habiba gasawo rukaya gana doyin awo gultiye so ndiyo no wa umar habibe daji kam gade taman andiro awo gade guljin salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam dawa tukile andu manajin
1: kira sire mata awo nay manajin
0: masa awo nay ngala nya fantin taman aye kudum awo non
1: taman gale ya arun ya ni lo gamze ki
0: ngala ngalo ya arumi
1: dikan galo diga na ci zina
0: yo
1: du firo ko wono no shwalde
0: shwalde
1: ah
0: ngala
1: arumi du hindin indin
0: du hindin indin
1: ngawri de kula ay do wono na sire du me wuri
0: yo
1: abe tewon karaka si da am gure se
0: ngala ngala wushe badu bula awnolan andiro masa awnoy andiro taman ngawli so ngalo sai sudu ngala zo ma sho askriana daji taman kariya kumbe ala baras ku umar habibe suna ngo masa e suna nda taman arya awa gade nda taman kazumu so yadi so andiro ndumai gulzi taman kariya njimmi so Salamu alaikum.
2: Salamu alaikum. Walaikum salam ba Suleiman da wari.
0: Da wari kile anduwa mananyin.
2: Muhammad Aliya wa kariya mananoi.
0: Ngila Muhammad nya fantin.
2: Ah, zaman kariya kasuye.
0: Ade.
2: Kanda uto kyare gusra kinin din din garka kururi ukana.
0: Yawa. Lita na watu kuru numa. Kuru akairin asunya na.
2: Ah, garka yolo kuru. Kendao chokeri.
0: Lita pindi nda wazo wani?
2: Kendao kale kalwa taken. Dao kalwa taken luko unsuli.
0: Pea kun luko unsuli. Ngala. Ngala. Ya pantin. Taban aye gade. Manjaye.
2: Manjaye she dufiu.
0: She ao kurudu.
2: She kurudu. She dufiu. Magi katon du kaken yakin yore yaka
0: ade
2: paling ju kolle
0: jire
2: wanga kura pali nera ju su kori masala ke pali nera ju la yor yor arakan kayo ko
0: jire
2: ayo ade abuna kandao kale de she oronya de nera du fi urin bi kai kuna arma wo yu kuna ala dira ku ce zuba telefon
0: ngila wushe kasadro ba modu ala amin ala andiro ku ske zu assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam du'a manayin
3: ayo andawa tukile ba usman gari manayin
0: ngila ba usman ya fanyin
3: taman kariya kasu
0: ade taman aye kudum
3: da yara andiro kambe zide
0: amin ya rabbi
3: ga wada obama bare da lari gule falle ne
0: obama ba
3: ade kare teruma da kare gafsan
0: ade
3: taman leida ya dai awla gari
0: taman leida ngala leida
3: do africa gultin lena
0: abi jiri kalanzo
3: le film ne lela film da nguru amse ingila faida tende
0: kwalitiala salam kura ma jumbo mbe rai
3: tamman de duplo ne ya loan done
0: ndawro telin bandri ndaw falfal ndaw
3: bandri ne yaru tele din gai zamzi joro du dio yaru
0: falfal ndo
3: yaru ro tele au shagola yara rake yaru tele amanga le sari do du dio yaru tele
0: kwa falle
3: ngai yawanzu joronzu sai miyo
0: joronzu din yo
3: ngai fiji so baka ma da ita din era yar da wasu su ne
0: yo ngala
3: da tamon pampase
0: tamon pampase
3: a famfa da yara gultin da yan
0: a ade
3: sai lamba cikin za su za ko da san masa farashin za ko san ma dufa ko
0: yauwa
3: a sai ro yayin da
0: sai ro yayin da dufal fal
3: a ko da yawa suron zarin tutu nim lamban zai ta wuntarar gana din
0: a
3: lamba kwalle sai me din lamba indiri sai me
0: ade
3: lamba ya ke sai lar suron
0: jire
3: lambar da yau shi sai usku wanda ya hudu shago da kasar zaya salabi ne lambar da yau da men junan salabi
0: ingila
3: are san mu zuwa da ingila da tamun kare ka
0: shi Allah ya amin ya rabbi ingila zo maro nyiro askrin yana daji lokte go halzu sunna da suka daji nalan kasar yen paraskram tamun kare ka su yedu kirintu so daji adma datrum do paraskram tamun kare ka su yo sai lokto fuyen.

Glazor Mustafa Malumbi har mi kirin tun da su a da tautau do faraskaram tamtama faraskaram da taman kariya kasuwe sawai ci dai Mustafa Malumbi nan dilo da wazi ta gasina do har mi kirin tun da so play ne cilu lala sumon da so kan boka waktu ne sa ara ka kalkal su du hawara da chipo sai sawai da ci dai lar chat ya kamar aggression.

la zoro arami kirintin da so ne nan yakan yi sai gozi da rason kirinu ingala mi da fisgus kun da uwa fellanzu fm kuma walk to day sa arakuro nudala tilula pau au nudda do meun luko tuluriya gulen na jiro kun day sa arakakalkalan putuna ni robo rehun makna dai sa wanda cidai lar chatting kuma wanda grasain hawaran dai chi forisa dai arami kirintin da so naptun da sa yasayo klewan andia kirinsano